Elohimu, tuyao nangaitaku, na wenda koneka. Wara morning. Nairobi kuna manyunyu manyunyu. Inya wahabedi. Kuya kanguthe ni wake wata mwetu wa mwaito. Mwe yuaito. Wimumo munene na matei. Niaka kuwane useo. Thank you inya wahabedi. Chao sekavo yuwa.

0: tetraga mutunga Angeline Steven and witness nanti ni anak yo ko yonja na wangila oh ndi ni amake den ka zalamo ni ba ma ka kusole na zito na kalanja dino
1: thank you alombe FM hello
2: wa mo kara sami
1: wa mo kete na sa
2: na ma mo ndalo kuma palelo kana yu a ma mo ka
1: Thank you na kwithiwa na mudhano wa kwa hila hii ni mitambo ya Mpaito your number one station the trusted voice of Kampeland.

Tokwa telelwa ni matai mangai. Na tunashukuru Bwana. Ni matai mangai. Ene angai. Yomaku kitete. Na itotoe mangai. Mungu atililu. Sisi ni mali ya Mungu. Yeah. Na nao. Techuma chaitho yangai. Unota muthanga wajo. Pana chesa na sisi.

wa mayani ma edenti edenti ni mayani alame okunenga chaike musamo museo kazi ya niboba unege wagenge nondo chaike ki, kiseo bitwe na mayani me musamo museo mayani ukethi onoji uwe chaike silia ninoi wakamu ukeke ukuendezia kike kombeni ni chaike ukuita kekakuya na ungunda ni chaike seo chaicha kuendezia chaike muyo ki uwe tu na mayani mabata meta wa edenti na mayani ama kasi oko ingi makase uwe na misamo yiki wadho kanyo wenda tanga wizi wenda green tea wenda purple tea wenda tea bags easy on the table na hindi kioski ni duka ni supermarket ni numethia na mayani ayu ni mo makea kuhuwa na kila mundu wadhi mikahawani ni head and tea wadhi siadhini ni head and tea kuhumisini ni head and tea kila bandu ni head and tea na mena idhimo kuma gramu ya 15 kubika kilo keima mayani timo a mayani tea mayani utena mayani ma head and tea mungwa jililwe no matei mangai. Yes, and then the saji, you're gonna kwa kukosi wa Safaricom. Tendena ukulili kani hati, pata mo na Safaricom. Pata mo na Safaricom tiasi hati, ndata no ilotu hau idhoa. Besa no ilotu hau itumia. Hindi nito kuongelangi leti kuyatendi, tikuwe silingi siya kumeongwe liju, si unenga 250 MB kuma 150. Tichongo kuya, no ilambeza unatumia, ino ongele kambeza, lakini kila uongelwa, ni ndeta yedha jimpi inga ingi. Nundu pa umpeni silingi siya miongweli inakonenga 150 MB you see unenga 250 MB ni chungu kuya pata mona Safaricom na hindi wina silingisia kumiongo kenda na kenda unakwata 1 GB yui kwata 1.5 GB na hindi tiyu kuonge lango hithi ya maundu maende na kukanesa silingi ngili umwe inakonenga 10 GB you see unenga 21 GB nui waundu tiende na ukunenga mausio nikana withi ni wamana imbesa unatumia ni sio ngelangi lwe wethi ya yu maundu ni maingi ndeta ni mpingi nuto na uthuku manayo maundu maingi nuto na kweka na yu maundu maingi ndiyako lili kaniyati ndeta ni Safaricom tendena ukuyati pata mona Safaricom ila mbesa wautumia ila ndeta uthuwa ni yote kuongelangi le wethi ya silingi siya kumiongweli yu yu kunenga 150 MB si unenga 250 MB na silingi siya kumiongo kenda na kenda yu kunenga 1 GB si unenga 1.5 GB na silingi siya kungili umwe yu kunenga 10 GB si unenga GB miongweli nemwe ugethi ya maundu maku nitua ni kwezila Safaricom teiku yati pata mu na Safaricom nundu ndeta ni yongela angilwe ugethi ya maundu maku ni maende ya na kwa ila kila mudhena kila chonde uenda kweka ni chahilie kwezila pata mu na Safaricom tende na ukuyati Safaricom always

0: Ichiva mwe.
1: Ivindani ya mautanu.
0: Ivindani ya madhina. Mbai, zianita na mbaitu.
1: Baitu FM, tuithia wavamwe kila ivinda.
2: Ando maito, kila ivinda.
3: Naswale, tuthelealo ni airtime.

0: Wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unuvi wambai.
2: Neyito kila ibinda.
0: Ni mbai ni viti.
1: Kivito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ibinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwaze nini, mazi hivando inge.
0: Mundo kithetheseo kimuka. Ii, niyo mbai yakwa.
1: Mbai, na mbai tu, ni kindu kimwe.
0: Kui mbai

Kimangu voice bana mumeta metambone. Asante sana Abigail Jaba. Eta Abigail Jaba ni wangunuguru wakua kavese kwa ya kathonzu weni. Mbeno mga zeke nduwa ketu wanjob na mamu eto wa Mary kapende papa. Adibana zeke yoko mwana ngamu tavi na velisa zika dhuzi na Kevin Makau. On the mampa itu asante sana. Eta Abigail Jaba. Boy waka kusu asante sana. Mwendita papa albana zimuzio kimwene kithanga ini. Hembi ati mitampone. Pamwena on the matri.

climate na weather ya ilobi ndi uweleka kabisa. Kwe nakalaka osisiboe. Moketa kenya kenya kala moketa anenenene. Kunyenye anenenene. Lakini yuti mbuwa mbinge. Ito na kuiwa umbrella. Lakini kuyo, kwa hiyo mama kuyete. Amepindu wa agenda. No mana ilobi meta ayandu. Aki angasewa sisi ya isiatu. Mando! Amoma itutu ile tatume itamuundani. Kitu ni indaka. Na hindi senga nambona ndi nesao nambua ni chao. Tuko isiwe ni situ siya mbuga ni na siya mesine I mean. Siya ndoane. Si ili ata sina climate kei confusing. Para umbo. Ela inge tunaiwe ni kendo kita wa climate change ni utuwa anangia ozone layer. Mabundo. Na kolo kolo wangali yani kumia kumia ito wa fumes isunzi yu idhiko baby ya makana sio kikuambata na siendo ingi wakadhalika chemicals katika maini.

0: kwata kuvika saa ina siya kwata Mbaitu FM andu Mbaitu Zaiwito.
1: Yumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikidhu.

Duma 43, Sungura 301 na Pundamilia 555. Ilasi andai kweka na esami undane yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi mbemba siya sidiko nisika na esavyo na ivika atane. Na oinge e mbemba ni nene nesa na siye moyo kwa kovivya kana kodhia motu. Mbeo isi mbemba siye kwa teka nandene wa agrovet ilanyiva kuwe na aku na kwa uvao mbe yange iduke siye kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omoinginya saa ilesia kwacha Mbaito FM andomaito.

pole sana nundu wako tiwa ni nephew wako. Ola wita wa samu waita. Iwa mumu na matei na munenge ukia kisi mwinge. Especially bina ni muende na kupitia wito. Family.